You're still tuned in to the best radio station in town, 101.7 FM, The Anchor Radio. And you just heard the Webster family singing What You Took From Me. And I hope nga inyo tong na-enjoy yung kanta nga ito lang bago rang i-play. Well, faithful listeners, I hope nga inyo na pong na-enjoy yung mga songs ng ipang request na tadi sa ito ang station. And right now, we are more than halfway through our live listener request program. Pero, welcome maghihapon kay mga musendin sa inyo ng mga song request. This is Merle Roshana, privileged and happy nga muserve sa inyo ha, by playing the songs ng inyo ang gipang request. And sa mga nisendin na sa ilang song request, thank you so much for taking the time nga mo participate sa ito ang program. And I hope nga ma-enjoy ninyo ang mga songs ng inyo ang gipang request. But if you're listening right now and wala pa ka nakasendin sa inyo ang song request, ay pugawlog padala sa inyo ang song request. Pwede kayo na ito na nga i-play para sa imuha. Just use the free Anchor Radio app, type in the title of the song ang ganahan imong paminawon, send it in and we'll be happy na i-play na siya para sa imuha. To continue our program, here's a request that came in from Jalen Flores, the Rochester singing A Child's Trust.

0: Is it okay to tell a white lie? We took to the street to ask people what they thought about telling white lies.
1: Sa pod mamakakta kay para dili tama makontrahan sa tong pamilya, makapamakakta para wala maglagot sa toa, pero dili yun na may rason. Mas mayo tong motugan ka sa tinuod, dili ka mamakak, di ka magtumo-tumo.
2: There is always a situation where we have to have a white lie. Just to protect, example, a friend. Anyway, it's not a sin to do white lies.
3: For me, mo matter siya sa situation. We'll say ka ng bagi, kung siya siyang asawa, like, anong mambugbogan ni siya. So if ever nitago siya ni mo, niya, honest juga nga pagka-person ni mo, ding itugan. So for me, depends sa situation, good ang white lies, mo apply siya.
4: I'm not saying that it is good, but if it helps on the situation to make it easier for you or others, then it would be great.
5: If honest kay kang pagka-person, naamang ko'y times nga makasakit kag tawo, mudritso kag tell ay sayang appearance, and mas okay na lang po para ma-better ang person, di ba, ma-compliment isang diridyo tino.
0: Don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.

0: sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan, si Jesus lang. Luwason kaniya. Gusto ka ba og dugang nga kasayuran o nanginahanglan og makatabang kanimo nga mas masabtan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app. Adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon o makigchat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam ka na nga dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw mohimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.
1: What is your basis for good decision making? We took to the street to ask people what they thought about making good decisions.
2: Ako lang taon, if na ba siya consequences, if bad pa or good, if bad consequences na siya, so din ako siya ipadayon.
3: Ang basihan ako kung sakto akong decision is sanang wa ko'y na-harm nga tao, wala ko'y nahilabtan nga sa katawag nakatabang ko.
4: For me, in terms of making decisions, I always consider myself first. Kasi at the end of the day, yung ibang tao, hindi naman sila mangyayalam talaga sa'yo. Like, hindi sila magtitake ng part sa life mo. That's why, always, first choice mo yung sarili mo.
5: Mission ethics, kung unsay feel ni mo nga sakto, buhata. Kung unsay sa'yo, wala kay matumban nga katungod.
6: I always take as a basis my doubts. I am doubting myself that I can't do this one. So I will encourage myself to face my fear. And with experiences, I will try to recover the failure that I've done.
7: Depende siguro sa outcome. Ako dang hunahunog on say outcome sa akong desisyong buhaton. If kung good, mo akong buhaton. If kung bad, depende na lang sa unsay metabo.
8: Dili man pud gugko mo kuan og decision dire direkta like kunahon sa nako and then mangayo ko og advice sa akong parents ingon ana or other people nga kuan sa ko at usa ko mga mag decision ingon ana.
1: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.